0: ngombo yura
1: twangna jo twangna
0: era mane matuni ngombo isanya subaho
1: kino menu wenu moso na ubiko the fred makonyango wapi akumsho lo emijuka wudore mushina
0: The best

0: Anko woda sebo.
1: Ano era kende mangata ngata duaro. Baby na suba mama.
0: Anko sam.
1: Eshiro mushai odongo. Wapi odongo wetu bondo shina. Kagin Atlanta kanyo. Oh yes. Era loko nya suba mama.
0: Oh,
1: yes.

0: toma mo sietri wa mimero tiro kui mo kalo na mi poi ki ma keneri toma mo sietri wera ke goru Africa will want now with the pilot in a stable. Ebo no kayo kapida. Jim na mosi maoro.
1: Amosi chifo bonyo. Eyi gema poche kanyo. Imo sona jaduwe leaza.
0: Ye manu gina pongo arga kot. Ugina tutubaya. Manu yuri na duoro.
2: Uyemo jaska. Kukowe.
0: Masih nyawa kayaknya. Waduh, ini jopo sama kanyo.

0: Mario,
1: yeah?
0: Mario,
1: yeah?
0: Mario, Mario, io can sing an Goliath die na yo. O can sing an Goliath de March na yo, eh? Io mo bali mo bimba. O sombe la moisi ata singapusi te. Kaka na pesa kana droite yo zo kisera nga na gauche. Mario. Ah! Tala Mario. Moko mosuna yeloba kipo na bitala. Pasi ya pamba. Tulinga na biso ibalo kwa ba luambo. Bana tai sere.

kuna kukoko maya Mpena nilamba na kosukola Nyonzo akosehana kukumisa.